dama na solo gaay yi nari ma ci wona dugg sax di wax dara waye sama cham ñu bax yi bi ñu dugg ne goor am sa ñepp yoro ko ci tane juroom ma di len neenal non motax il faut tok mi ma tok buru mbar mi ma sentel ko taasu dama ne xale bi ya ma ne do ne am ngaw yet am nga foko door ya ma ne do waaw ni ya ma ne do am ngaw yet am nga foko door ya ma ne do

dama ne xalé bi ya mëna do ne am nga wiyat am nga foko door ya mëna do waaw ni ya mëna do am nga wiyat am nga foko door ya mëna do.